Kumuda balaga lang kagangabang tanga ga tanga ga dasi minta.